0: idan ana fada ma ba a rawa sai dai idan wani ya buge wani sai a yi ihu sai a rawa to ita sana'ar dan madama ta mu ci
1: amma kula yawan bako
2: a bangare guda kuma mazauna yankin Kebbi ke ganin cewa a'a abin ba haka yake ba tunda mazauna yankin jihar ta Kebbi suna daga cikin fitattu a harkar dambe amma kuma ba su da hadi da sana'ar fawa kuma suna ake cewa su ne dambe samu asali daga wajen su saboda su ne suka gada tun kaka da kakanni
3: haka ce gurmada mu ne gurmada asalin gurmada saboda in ka ji ana cewa gurmada to duk wani dan dambe da ya fito yankin Kebbi state shine ake kiran gurmada ba su da yawa amma sai dambe
2: a duk da yanda lamarin yake dambe ya zanto babban wasan gargajiya na Hausawa inda a baya-bayan nan aka yi ɗan dambe irin su Jafaru Kura, Ali Zuma, Mamman Ɗan Sanyin na da kuma Garban Taka Lafiya. Ya zuwa yanzu dambe ya sauya sabon salo inda aka samu sauyi ga tsarin wasan dambe. Manufar wasan dambe da dai dukkan tsarin wasan damben ya bambanta. Shi dai dambe an raba shi ne zuwa gida uku, inda kowane ɓangarori suke da nasu taken. Akwai ɓangaren arewa da ake cewa Jamus, akwai kuma kudu da kuma ɓangaren gurmada. Wanda dukkanin waɗannan ɓangarori suna da magoya bayan su tamkar yadda ‘yan kwallon kafa suke da magoya. Abdulrazak Ahmad Ebola ɗaya daga cikin manyan ‘yan damben kudu wanda duniya ke haskawa a wannan lokacin. Matashi ne ɗan asalin jihar Kaduna a arewacin Najeriya. Sannan ya fito ne daga gidan mahauta wanda ake ganin cewa harkar damben dama ta su ce. Ebola kan dawowa gida Kaduna a duk lokaci bayan lokaci. Bayan ya ɗauki tsawon lokaci a wasu garuruwan da yake gudanar da harkokin sa na dambe domin ziyartar gida tare da ganawa da ‘yan uwa da abokan arziki. Abokai suna mashi lakabi da doki saboda kira da kuma ƙarfi da jini a jika. A kowace safiya Abdulrazak kan tashi domin zuwa wajen sana'ar shi ta nama wato fawa kasancewar shi mahauci. Bayan ya gama gaisawa da jama'a, Abdulrazak kan je ya zauna ya jira har sai an kammala yankan dambe da za a yanka a wannan rana. Haka kuma yakan tashi don fara aikin sarrafa naman kafin a fitar da shi zuwa kasuwa. Iyaye da 'yan uwan Abdulrazak wato Ebola ba goyon bayan harkar shi ta dambe 100% inda suke alfahari da sana'ar.
3: Ya ce kawai a yi addu'a ya tafi nema, kuma muka taru muka yi mai addu'a muka ce to ya tafi Allah ya tsare.
2: Sama Mando shi ne a matsayin mahaifi ga Abdulrazak Ebola kuma yana goyon bayan harkar damben Ebola 100%. Yakan kasancewa da shi a duk inda yake buga wasa domin ganin ba a bar shi da hikima ko kuma iyawar shi kadai ba.
3: A ni da nake tashi in tafi har Lagos, in tashi in tafi har Abuja, in tashi in tafi har Kano, in tashi in tafi har Maiduguri. Ana ma kan tsakiyar wannan Boko Haram nan ya kira ni ya ce yana Maiduguri kuma na tafi Maiduguri. In dai akan maganar harkar shi ne to gaskiya inda ƙarfi na ya ƙare tsakani da Allah ina gaya ma wannan tunda harkar neman shi ne.
2: Yakan shiga damuwa idan aka yi nasara akan Abdulrazak musamman a dambe gasan. Ganin cewa babban abin kunya ne domin abin hana bacci ne ga yankinsu da kuma wato al'ummar mahauta.
3: Da suka yi wannan damben ya buge shi na to ina gaban mota ne amma ni baya na koma. Saboda yadda nake jin zuciya na tana tafasa. A lokacin da aka buge idan ni kafin in waiga sai na ji an yi ihu. Babu wani damben shi a duniya wanda wani ya buge shi wanda ya tsaya min a rai in ba nan damben ba.
2: Abdulrazak Ahmed ya dauki dambe a matsayin sana'a kuma wasa inda yake bada himma a duk lokacin da yake cikin yanayi na dambe tunda ya faro dambe ne tun yana dan yaro
4: eh to gaskiya lokacin da na fara fita dambe akwai wani ana ce mai shagon aleka dan dambe to mai gidana ne a harkan dambe gaskiya ajin shi zai a Abuja ni kuma daga nan na kwashi jiki zan tafi Abuja muka samu azzan mota a hanya shine muka ce za mu je maraba inda ake ajin shi fara mu samu gaskiya lokacin muka dan bata lokaci sai muka tsaya a tafa da muka tsaya a tafan nan ne to gaskiya ne a tafa na fara dambe a rayuwa na dambe dai wanda ake kira dambe wanda ake zuwa a biya kuɗi a shiga a kalla a tafa na fara eh dambe na farko da kisa na fara ni ne na fara dambe ma eh ne shekara daya da wata biyu da kwana 25 kafin aka fara bige na harkan dambe
2: duk cewa ana amfani da wasu dabaru da kuma asali wajen harkar dambe da ake ganin ɗan damben kan yi amfani da su domin ba su damar yin nasara a kan abokan karawarsu ba tare da la'akari da abin da abin zai haifar ba. Ebola a nashi ɓangaren yana tantance abin da yake amfani da shi wajen ganin bai yi wa abokan damben shi illa ba domin kuwa dambe ba gaba ba ne wasa ne.
4: To gaskiya ka akwai haɗarurruka a damba sosai saboda inda ƙaran kwana in aka bige ka za ka iya mutuwa har lahira saboda an buga ma an mutu har lahira ni kaina ban san adadi ba wayan da aka yi amma ni ba ban taɓa buga an mutu ba saboda ba na fatan ma ni in buga an mutu insha Allah saboda an bubbuga an mutu kuma akwai wanda za ka ga suke sa guba su doki dan uwansu da shi ni yanzu na fara damba a duniya gaskiya ban ma san me guba ba saboda ba na kunsa tan aka bani ma sai dai in yarda ita na fi yadda in je in yi da karfi na in yi roƙon Allah Allah ya ba ni nasara a kan ka kawai shikenan ni in bige ka ma ka tashi ni ban tuma daga yanzu har in daina dambe na ba abokin dambe na ya kawo laushi da kanshi ya fadi ya miƙe dai ka gani na ya samu nasara a kanshi tunda ita dama da wanda yake tsaye ake yi wanda ya fadi ba a yi da shi to ni ban yi daga nan har in daina dambe ba a ce abokin dambe na ya kawo laushi ya fadi ma ban taba shi ba to ka yake nan ba maganar rauni ni ba na ƙaunar abokin dambe na ya ji ciwo ko ya yi rauni gaskiya saboda in yi ciwo ko ya yi rauni gobe da wa zan yi sai da shi zan yi sai da ni zai yi.
2: Duk da ɗaukar damben a matsayin sana'a Ebola na da buri da kuma sa ran cewa nan gaba kaɗan zai iya sauya sana'a.
4: Ni gaskiya ba damben kaɗai na dogara ba kuma biyarin su insha Allah damben ma so nake in bari in dawo ma sana'a na kaɗai tunda duk abin da nake so a damben in samu na samu insha Allah.
2: Kamar sauran ɓangarori gurmaɗama na da fitattun 'yan dambe da ake alfahari da su wanda kasancewarsu fitattun 'yan dambe ne ya sanya kusan tsawon shekaru uku kenan suke riƙe da kamban sarautar damben Najeriya. Bayan da garkun Chindo ya riƙe kamban tsawon shekaru biyu wanda shi ma ɗan gurmaɗa ne hali na yi kojin ɗin shi ne sabon sarkin dambe da ke riƙe da kamban sarautar.
5: Sabon sarki mai lokaci yanzu kuma in kiya wasu ba san da ana haɗin sabon sarki saboda wasu ba su gani ba amma kuma in ka ce dogon kyallu to duniya za ta iya ganewa. Shi dai kowa sani gurmaɗa ne sannan a ɓangaren gurmaɗa ba bare ba ne bale a ce ɗan wani stand ne ko wani abu a kebi nake kuma ko kebi ina cikin ruwa tsambulbul ba wai ina saman tudu ba a cikin ruwa tsambulbul nake to kaga lamarin dambe mu ne gurmaɗa kuma mu a jango mu a yau su muka shan kunu mu sha ba ciki in ya rage saura sai mu sa jiru.
2: Sojin kallo ɗan asalin jihar Kebbi wanda shi ma yakan tashi zuwa garuruwa mabambanta domin buga wasan dambe inda a daidai yanzu yana kan halin yawo ne domin kuwa ba lokacin fara wasa ba ne. Kamar kowa sojin kallo na da dalili da makasudin da ya sa ya shiga harkar dambe inda kasancewar shi abin da ya gada ne tun kaka da kakanni amma yana da nashi dalilin da ya sanya ya fara harkar dambe.
5: To abin da ya ji ra'ayina gaskiya a sana'ar dambe dama ni ina cikin ra'ayi ka gane ko don saboda mu tun muna yare muke dambe ba wai zuwa muke in ma dambe ya kai dambe wajenmu baƙo in ya zo daga wani gari ca to na ji ganin ga ana cewa babu dambe to ya an kai ni ga an tashi to koda dare ya yi za mu je mu ɗiba kara a daji mu zo a hasa wata kara ana kiɗa irin wannan na ƙauyukan nan masu kiɗin kalangu babu lasifika kenan mu haka ma muke dambe mu ba mu damu da lasifika ko lasifika ko babu lasifika da an ɗauki ɗin gare ka sani inda kiɗin damben gida ne da an ɗauki ɗin ka ba su an ce ma wai wani kiɗin ka ɗaukowa ba kai ka san kiɗin gani kawai sai an murje ta ga dama ga kara an yi sama ga dambe 50 ko 100 na kara da sun ƙare sai a jiwa to hasken na kara su za mu na kallo muna dambe lahiya lo.
2: kamar yanayi na rayuwa kowa da yanda yake gudanar da rayuwar shi haka ma a harkar dambe kowa da yanda yake gudanar da tsarin damben shi ta tafin na dan zare shiga filin daga da ma kuma yanda ake amfani da sirce-sirce don ganin cewa an yi nasara akan abokan karawa da nashi tsari ta hanyar nabi da ma hanyar kai duka yana ɗaya daga cikin masu musanta batun cewa dambe ta samu asali ne daga mahauta
5: a su mahauta sun dai ga da hoda kowa san mahauci ya ga da hoda amma ba magana dambe ba shi hoda kan indai an ga cewa da na gaskiya da wannan ba gaskiya da an ce mahauta gaskiya ne amma dambe ma'ana dambe wanda ake yi a san meye dambe ba wai a je a chakule ba a can kowa samu yi shine annan mahauta amma dambe ka buga in buga ka zari in zari to wannan kowa san sai gurmada saboda duk iyawa ka baka shiga can gaita amma su inda ya hudana na yugage ko kuma na sanduna ko kuma na haukari to wannan kan tabbas kowa san mahauta su ne amma in aka ci asalin dambe gangan dambe me yake na dambe a buga a zare ko kuma a ce wani shine wani a harambe to sai gurmada saboda mu ne mun kai gano abin mu a dama mun taso ma da mutakanin mu da nan garin kai unguwa ma ana dambe amma sai wai da wancan garin da wannan garin ba unguwar nan da wannan unguwar za mu dambe mu a wajen mu al'ada mu ce mu ba ma wai sai an ce wancan garin da wannan garin ba a unguwarku da unguwar mu za mu yi dambe al'ada muke ta gurmada
2: kamar kwallon kafa dambe ma akwai matakai na bambancin shekaru waɗanda suke takawa inda akwai ɗan shekaru 20 shekaru 30 ko kuma ƙasa da haka Ibrahim Babur Kankanawa ɗaya daga cikin matasan ƴan dambe a ɓangaren kudu wanda matashi ne ɗan kimanin shekaru 22 a duniya shi ma yakan yawo ne nashi gari garin domin ganin cewa ya buga dambe inda shi ma ya fara dambe tun yana tallar firota
6: ni ne Ibrahim wanda aka fi sani da bwagon bwagon tankara ba kudu ne ni kudu nake buga ma dambe tun ina ƙarami na tun ina tallar firota a Kaduna ni dambe take raina muna tare abokai na ma yace ce in zo mu je gidan drama an ce ina ni gidan dambe zan je ko ban sai da fiyota na wanda in je in kalli dambe hankali na ya kwanta kawai rana daya wani dalilin Allah dai dalilin wani ana ce mai fatalar shagon alwo dalilin shi na fara dambe saboda mene tun muna gida area mu daya da shi gaya mu daya da shi a zuwan mazaunin mai gida na ma yake kuma dan dambe ne kuma ina ra'ayin dambe dama kawai rana daya tun gidan damban zuba na tuɓe ina ma kuka yana cewa ba zan tuɓe ba yana cewa ni sai na tuɓe na yi dambe kawai yana bari na tuɓe a ranar tuɓe ranar da fara bige wani ana ce mai kabuwaya
2: a damban farko ya fara yin nasara inda wannan na daga cikin abin da ya bashi ƙarfin gwiwar ci gaba da buga harkar dambe Ibrahim yana ɗaya daga cikin waɗanda yake ganin cewa dambe sana'a ce wanda kuma kowa da yanda yake gudanar da tashi salon dambe
6: ni kaina an dai dambe zan gaskiya na fi jin daɗin yi dambe da hagu da hagu na fi jin daɗin dambe saboda ai ba hagu ni da shi da hagu ne kawai dai idan in sa miro na in ce za mu ta dambe amma ba hagu ba da mai fa ko za mu yi dambe da shi wasa dai sai dai an tashi ai kukuna gani da yanda yake kayawa
2: Ibrahim kan shigo gidan dambe da ƙarfin gwiwarsa inda yake cewa yakan shigo ne da zuciya biyu ko dai a buge shi ko ya buge
6: ya an shiga ciki za a gane jikinmu da ba wai da wata fargaba muke shiga gidan
2: inda kasancewar shi gida mai cike da hayaniya Ibrahim kan kasa kunne idan aka ɗauko waƙarsa ya je gaban mawaƙi yana nuna bajinta da kuma nuna isa domin zai samu abokin karawa a wannan rana